0: hindi yan.
1: Hello!
0: Yung pasok!
1: Hello! Madalas
0: yan. Ay, hindi. Tanong.